0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Bible. Awit, chapter 44, verses 1 to 5. Awit, chapter 44, verses 1 to 5. Narinig namin ng aming mga takinig, o Diyos, isinaysay sa amin ng aming mga magulang kung anong gawa ang inyong ginawa sa kanilang makaarawan. Nang makaarawan ng una, iyong tinaboy ng inyong kamay ang mga bansa. Ngunit itinatag mo sila, iyong dinalamhati ang mga bayan. Ngunit iyong pinangalat sila, sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak. Ninilikas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ang inyong kanan at ng inyong bisig at ng liwanag ng inyong muka. Sapagkat iyong nilingap sila, ikaw ang aking hari, o Diyos, mag-utos ka ng kaligtasan sa Jacob. Dahil sa inyong itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin. Ito po ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bagong araw na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, lakas at pagkakataon kami ay muling nakapagtipon upang ikaw ay sambahin at purihin. Sa oras na ito, inaalay namin sa iyo ang aming pananambahan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Alisin mo po ang anumang sagabal o na maaaring humadlang upang kami ay makapagpuri sa iyo ng buong katapatan at kagalakan. Gabayan mo po ang bawat bahagi ng aming gawain, ang pag-awit, panalangin, at pakikinig sa iyong salita. Pahiran mo po ng iyong banal espiritu ang mag-aaral upang malinaw at may kapangyarihan, may pahayag ang iyong mensahe. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at magbigay puri sa iyong banal na espiritu. Ama, patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkakasala, sa aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.
1: At tinapong patuloy ng purihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit. Para sa unang awit po natin, mga kapatid, Psalm number 57 po. Here we are on staying in words. Mom.

Magutos po natin mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Psalm number 66 po. I put Jesus first.

Okay, isa po sa pinakamahalagang bagay na ating gawin sa ating buhay ay pagsunod, pagpapailalim sa kalooban ng ating Panginoon. So bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ay dapat po natin sundin kung ano po tinatakda ng ating banal na kasulatan na dapat po natin gawin bilang isang Pilipino, kaya isang mamayan. Dahil sa Roma chapter 13, ay tuturuan tayo kung paano po tayo magpasakop sa ating gobyerno. Hindi po yung tatawag natin tayo ay palaging nagre-reklamo, kontra, komento, dito, komento doon. Dahil tayo po'y ganun, likas po natin sa ating buhay. Ngunit, mayroon po na isa pa yun na dapat po natin gawin, magampanan. Okay? Saan yan? Yan po sa Roma, chapter 13. Kay pamagat po riyan ay the origin of the civil government. Ang origin niya sa panagmula ang ating gobyerno. Ito ba ay gobyerno ni ganitong tao o gobyerno ng sinumang tao dyan? Kaya dyan po sa chapter 13 ay maunawa po natin na ito ay galing sa Diyos. Kaya sabi po riyan sa Roma, chapter 13, verse 1 and 2 muna, sabi riyan, ang bawat kaluluway ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan ay iyong hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos sa Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So dito po yung maliwanag na itinuturo sa atin. Una ay pagkilala sa ating gobyerno. At ang gobyerno ay inilagay ng Diyos para sa kabutihan natin. At sabi po riyan sa verse 2, ang kumukontra sa gobyerno o sumasalansang sa kapangyarihan ay sumasalansang sa Diyos. So ibig sabihin, ang paglabag sa ating gobyerno, pangungontra sa ating gobyerno ay pangungontra din sa Diyos. So ibig sabihin, pag tayo namumuhay na hindi ayon sa tinakda ng ating gobyerno, kumukontra ito sa ating gobyerno, lumalaban tayo sa ating Panginoon. Kaya pagdating, pag ikaw nagkamali, mananagot ka sa kanilang lagay. Mananagot tayo, so pwede tayong ilagay dun sa kulungan. Kaya pag tayo nagkasala, magiging TNT tayo. Tama? Kaya tago ka ng tago. Kahit ikaw may kapangyarihan, magtatago ka. Dahil hindi mo naman sakop ang gobyerno. Kundi ikaw ay sinasakop pa ng gobyerno, kaya hindi mo pwede sabihin, magaling ako, mataas ako, o kaya meron ako influensya. Dahil sabi riyan, mas makapangyarihan ang Diyos. Kaya ano ba ang gobyerno? Sabi riyan, God has all authority. Ang Diyos ang siyang may kapangmahalaan, kapangyarihan sa lahat ng gobyerno sa lipunan. Kaya sabi po riyan sa Psalm chapter 22 verse 28, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon. Kaya dapat, pag may kaharian, may hari. At sino ang may hari? Sabi niya, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon, sino yon? Kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno sa mga bansa. Kaya, kung meron man tayo tiyatawag natin mga superpower na tiyatawag natin sa ating lipunan o sa ating mundo, andyan yung US, andyan yung China, andyan ang Pilipinas, ang pinakamataas pa rin ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya sabi riyan sa Daniel, sabi ni Daniel chapter 2, verse 20, si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay galing, sa Kanya. So sa madali sabi, kung sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, sabi riyan sa verse 20, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan, Siyang nag-aalis sa mga hari at naglalagay ng mga hari at Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong
at kaalaman sa makakalam ng unawa. Kung papasin natin dahil ang Diyos ang siyang may kapamahalaan, kapangyarihan sa buong sangkadaigdigan o kaya universe, sabi po riyan, dapat siyang purihin. Kaya sabi niya sa verse 21, siyang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Kaya alam natin sa sanlibutan ay walang permanenteng leader, walang permanenteng nangunguna, lahat sila ay kukupas. Kahit yung tiyatawag natin pinakamalakas na leader ng ating lipunan, di ba si Hitler, malakas, marami siyang pinatay ng mga Hudyo, pero siya ay namatay din. Sino pang kilala natin noon na leader na talagang kinakatakutan? Si Saddam Hussein. Siya ang makapangyari sa Middle East, pero siya din ay namatay. O si Marcos, na tiyatawag natin strongman ng Pilipinas, namatay din. O sino sumunod sa kanya? Mga good leaders, sabi niya, mga namatay din. Dahil sabi niya, ang Diyos ang siyang nag-aalis at siya rin ang naglalagay. At sabi niya, siya rin nagbibigay karunungan. Kaya dito makikita po natin ang Diyos ay present sa lahat ng dako at siya ay andyan na tiyatawag natin nakikibahagi ng pangyayari sa ating lipunan. Kaya huwag niyo sabihin, wala ang Diyos. No, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos ay nariyan na siyang tumutulong, gumagabay. Okay, tingnan po natin, saan ba galing yung kapangyarihan ng pamahalaan? Sabi po riyan sa Gawa, chapter Gawa 17, verse 24, ang kanilang kapangyarihan ay hindi, sabi natin, ang iyong kapangyarihan ay bigay ng mga tao. Ay sabi natin, the voice of the people is the voice of God. Sabi ng iba, totoo ba yan? Iyan ang pagkaalam ng iba. Kaya kung mababasa natin sa aklat ng Gawa, ay tatawag natin, sino yung, sabi na iyang salita niya ay Diyos. Sabi yung salita niya, Diyos, sino yan? Na nagsalita doon sa taba, sa tatawag natin, na, siya ay nagsalita, sino yan? Si Herod. Nang kisabi nila, the voice of God. At ang nangyari, itinas niya kanyang sarili, siya ay hinataw ng anghel at namatay. Kaya dito sa Acts 17:24, ang Diyos ay gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito, siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi tumatahat sa mga templo ginawa ng mga kamay. Okay, 25, na hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya, siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yaman siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ang hininga ng mga lahat na bagay. Siya daw ang nagbibigay ng hininga. Tuloy lang natin. At ginawa niyang, niya sa isang bawat bansa at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at mga hanggan ng kanilang tahanan. So sino daw nagtakda? Walang iba kundi ang Diyos, verse 27, upang kanilang hanapin ang Diyos pakasakaling maapuha nila siya na siya nasugpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. 28, sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos. Sino may control ng pangyayari sa ating lipunan? Walang iba kundi siya. Sino siya? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sarili na manunula sapagkat tayo may naman kanyang lahi. So ang point po natin dito, ang kapangyarihan, kapamahalaan ay galing sa Diyos. Kaya dapat ang Diyos ang dapat purihan. Kaya sabi nga ng ating mga leaders natin dito sa Ilagan, malimit na kanilang mga tiyatawag natin speeches nila, yung conclusion, ano yung conclusion nila? Na sinasabi, memorize na awan na ninyo yun. Ano yan? Sabi niya, to God be the glory. Kaya yun kanila, iyon ang kanilang conclusion, iyon ang kanilang pinaka-amen. Hindi na sinabi amen, kundi sabi niya, pag sila yung katapos,
to God be the glory. So ibig sabihin, pagbibigay, kapurihan na sila naroon dahil ang Diyos ang siyang nagtakda. Kung aminin nila akong pinakamagaling, baka sila'y mahatulad kay Herodes. Kaya tama lang, sabi nila, to God be the glory. Ano pa? Sabi riyan sa verse 21, chapter 5 ng Daniel, 21 na lang, supposed to be 18 to 21, at siya'y pinalayas ng mga anak ng mga tao at kanyang puso, naging gaya ng hayop at kanyang tahanan na pa sa mailap na suso. Siya isang hari, pero siya ay naging parang hayop. Siya ay pinakain ng damo, nagaya ng mga baka at kanyang katawan na basa ang hamog ng langit hanggang sa kanyang malaman. Ang katastaasan ng Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at inuluktit niya roon ang sinuman kanyang ibigin. So dito, isang leader ng Babylonia na tinatawag natin binagsak ng Panginoon na siya parang namuhay na isang hayop. Sinong gumawa yun? Ang Diyos. Yung inaakala niyang hari siya, pinakamataas, pinakadakila, ibinagsak pa rin siya ng Panginoon. Kaya sabi doon, inilukluk niya roon ang sinuman kanyang ibigin. Nang siya tinatawag natin mapagmataas, ibinagsak siya ng Panginoon. Kaya sabi niya, naging gaya ng mga hayop na kanyang tahanan na pa sa ilap nasto, so pinakain. So, damo bang pagkain ng tao? Hindi, para baka. Pero yung nangyari sa kanya, nang siya ay tatawag natin naging malabis, kaya binagsak siya ng Panginoon. Ano pa? Isa pa talata. Jeremiah 18:6, sabi daw, O sambayan Israel, hindi baga ako makagawa sa inyo ng paggawa ng nagpapalayok nito, sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon di, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ni Israel. 18 verse 7, ang sa anuman sandali ay magsasalita po ng tungkol sa isang bansa, tungkol sa isang kaharian, upang bunutin at upang ibagsak at upang lipulin. So nakikita po natin sa pangyayari sa ating lipunan, sa ating gobyerno, anumang klaseng gobyerno, ay nakikita po natin ang Diyos ay nakikialam. So hindi niya pinapahintulutan ng mga tinatawag natin mga palalong leaders ng ating lipunan ay nanatiling ganon. May panahon na sila, sabi riyan, upang bunutin o ibagsak ang sinuman tinatawag natin mga tao dyan na nagiging leader. Dahil ang gobyerno, tinatag na Panginoon, ay para sana sa kabutihan ng bawat mamayan. Hindi ito sa tinatawag po natin ikasama ng bawat mamayan, kundi ikabubuti. Sana kaya lang kung mga leaders po natin, kaya sabi ulitin ko lang, naliwanagin, ang gobyerno ay mabuti. Ang gobyerno ay tinatag ng Panginoon Diyos. Ang problema lang, kumisan, ang mga nasa gobyerno, kaya mga taong nanunungkulan. Kaya mali na sabihin natin, masama ang gobyerno natin. Masama yung mga nanunungkulan. Hindi lahat sa mga nanunungkulan. Hindi lahat. Dahil pag sinabi yung mga nasa, huwag naman. Dahil maraming mabuti na nasa gobyerno. Meron lang tinatawag natin talagang masama ang kanilang gawain. Kaya nagkaroon tayo ng problema sa ating lipunan, kaya naabuso nila. Kaya sabi nga natin, itatawag na, sabi na dyan, bubunutin ang Panginoon. Iba, bagsak din sila. Kahit gaano ka kakapit toko sa iyong kalagayan, sa iyong posisyon, pwede kang ibagsak ng ating Panginoon. Kaya mainam na, itatawag natin, ilagay natin sa Diyos yung ating tiwala. Alam ng Diyos ang pinakamainam sa ating bansang Pilipinas. Alam niya yung pinakamainam o pinakamabuti sa bansang Pilipinas. Kaya dapat natin gawin, imbes na tayo magtiwala sa mga tao, ay dapat sa Diyos tayo magtiwala. Pwede natin sabihin, Lord, alam mo the best para sa aming bansang Pilipinas. Kaysa tayo yung katawag natin nagkakagatan, tayo ang naglalabanan. Kaya napakapangit na makita na ang mga leaders ay nag-awayan at nagbabangayan. Dito, isipin natin, alam ng Diyos ang the best para sa
atin at para sa kanila. Kaya sabi rin sa Jeremiah, kung bansang Yaon, okay, tingnan natin, kung ang bansang Yaon na aking pinagsalita ay miwalay sa kanilang kasamaan, ako'y magsisisi sa kasamaan ng aking isip na gawin sa kanila. So ibig sabihin, pagpatuloy na masama, ang isang bansa nililipol ng Panginoon. E sabi ko kanina sa Daniel chapter 1, verse 2, nilipol sila o pinahintulutan ng Diyos na sila'y lipulin ng Babylonia. Pinahintulutan ng Diyos na sirain ng Babylonia ang templo ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan, kanilang kasalanan. Kaya sila nagdusa ng 70 years of captivity sa Babylonia. Kaya sabi doon, pag sila daw ay humiwalay, ibig sabihin sila ay nagsisi sa kanilang kasamaan, ako'y magsisi. Ibig sabihin, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang pinaplanong ibibigay sa kanilang kasamaan din. Kaya hindi ba niya napapansin? Pag mali yung mga nangunguna sa atin, mali yung kanilang ginagawa, ang daming dumarating na tatawag natin kapahamakan sa ating kapaligiran. Kaya kuminsan, ang tatawag na pag ang mga leaders ay malayo sa kalooban ng Panginoon, ang dumarating sa atin ay salot. Hindi kapayapaan, hindi kaayusan, kundi kahirapan ang dumarating sa bawat isang sa atin. Kahit hindi ikaw gumagawa, kundi tayo'y apektado dahil tayo belong sa ating gobyerno. Kaya sabi niya, ang Diyos ang siyang magbibigay ng kasamaan sa kanila. Verse 9, at sa anuman sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pinagpagsisihan ko na ang kabutihan na aking pinagsabing pakikinabangan nila. So ibig sabihin, babawiin din ng Panginoon. Kaya kung kaya ng Diyos magbigay ng blessing, kaya din magbigay ng Diyos ng kapahamakan sa isang bansa, sa isang lugar. Kaya tanong ko kuminsan, pag may dumarating na sakuna o dilubyo sa ating lipunan, ano ang gusto ipahiwatig ng Diyos? Ito isang pagtatanong kuminsan. Hindi ito nature, kundi sinasabi riyan, ang Diyos ang siyang may control. Lalo na pag ang mga tao ay lumalayo sa ating Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos na may control ng lahat ng bagay, may control sa ating gobyerno, at pag sila'y masama, siya ay nagbibigay na tiyatawag natin blessing, at siya rin nagbibigay ng kahatulan sa ating lipunan. Kaya huwag niyo sabihin, wala ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. Kaya sabi po riyan, tingnan po natin. Sa Daniel chapter 4, verse 17. Ang hatol ay sa pamagitan ng pasya ng mga pasya ng mga bantay. At ang utos ay sa pamagitan ng salita ng mga banal upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian na mga sinikataas-taasan. Yes. At binibigay niya ito sa kanino man kanyang ibigin at itinatas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Kaya kung papasinin po natin, sa ating lipunan ay mayroong mga tao hindi mo nakilala. Mamaya bigla na lang ito nagiging kilala, itinataas ng Panginoon. Meron naman yung tao natin mataas at sila ay ibinabagsak na at nawawalan na lang ang kanilang mga pangalan. Kaya dito maliwanag ng Diyos ay talagang may control ng lahat na bagay sa ating lipunan. Kaya sabi nga, tama po yung kapagkasabi nila, sabi to oppose civil government is to oppose God and violate His law. Ilagay po natin, lahat ng uri na ating ginagawa na kontra sa sinasabi ng ating civil government o lahat ng mga bagay na alituntunin sa ating lipunan pag ikaw ay nahuli ng gobyernong yan. Kasi sabi nga, wala daw makapagtatago sa kamay ng batas.
Wala makapagtatago. So, ibig sabihin, pag ikaw nakatagkwa na gumagawa ng paglabag sa ating gobyerno, mananagot ka. Pag ikaw managot, sinong kawawa? Ikaw, kasama ang iyong family, kasama ang lipunan. Kaya dito yung makikita po natin, ang tinuturo niya sa atin ay dapat tayo ay maging masunurin. Dapat natin igala, dapat natin irespeto yung ating gobyerno. Hindi dapat labanan. Kaya yung paggawa natin mga irregularidad, mga masasamang bagay na nakasisira sa ating gobyerno, nakasisira sa ating lipunan, ay paglabag sa kalooban ng Panginoon at pagdumating na kanyang ikaw inuli, ikaw mananagot. Sino ang magdurusa? Kaya wala po tayong dahilan na sisihan ng sino man. Ang sisihin po natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Dahil hindi natin iginagalang, hindi natin nirespeto yung ating gobyerno na ibinigay ng Diyos na dapat sana ito ay ating bigyan ng kaayusan o kaya paggalang. Eh sabi sa banal na sulatan, tingnan po natin. Sabi po riyan, 1 Pedro chapter 2, verse 13, sabi sa English, ay English yung nakalagay dyan. Okay. Hinanap ko yung English, ano? Sabi niya, the Lord wants you to obey all human authorities. So ibig sabihin, pag sinabi natin all human authorities, yung pinakamababang authority dyan, halimbawa kung siya nagtra-traffic lamang, traffic enforcer, igala mo pa rin. Di ba? Dahil siya ay human authority siya, kabilang siya, itatawag natin taga-ayos. Igagala mo, hindi wag mo sabihin, sino ka ba? Di ba? So, napakalaga na sila iyong igagala. Kasi pag hindi ka gagala sa kanila, sino mapapama? Isang halimbawa na, traffic enforcer. Sabi ko nga, dito sa atin daan, palabas, patungo doon sa Yasabilia, Esusa, paganyan, eh kung ikaw ay abusadong driver, see, saksak ka lang ng saksak, eh alam mo ng one way, pisisigit mo, at meron ka makasalubong, ano mangyayari? Perwisyo. Sino mananagot kayo? Kasama ka't yung iba, galit na galit yung tao. Dahil sa hindi mo pagkalang, na mga taong naroon sa traffic, di ba? Kaya dito maliwanag na tinatawag pa natin, itinuturo ito para sa atin. Kaya lahat ng kautusan, lahat ng alituntunin na itinakda ng ating lipunan o yung ating gobyerno ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin dahil inilagay ng Diyos ang gobyerno para sa kabutihan ng bawat mamayan. Hindi natin kasisira. Kaya pagkay gagawa ng mga paglabag sa kalooban ng Panginoon, paglabag sa ating gobyerno, paglabag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gumagawa ka ng irregularities, illegalities, sabi nga natin, eh pag na-tsempuhan ka ng gobyerno, sino ang kawawa? Di ka mananagot kayo. Sabi doon, the Lord wants you to obey all human authorities, especially the emperor. Sa iba ay nasalin ay to your governor, sabi niya eh. Kaya who rules over everyone. Okay. Titus chapter 3 verse 1. Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno. Sino mga pinuno? Mga leaders natin. May purok-purok. Kung meron tayong leaders, yung maganda. Kaya sa ating kumisa, di ko nahanap yung makikita yung mga purok leaders natin. Ayan. Hindi ko mahanapan eh. Sinasabi ko lang kayo naman. Paano mo sasabi ko hindi ko makita? Walang eleksyon na naman. Hindi ko pa nakita yung tagdino. Kagawad natin sa purok siko. Buti siya, meron yun na. Habang yung kapitbahay kong kagawad, eh, very active na gumaganap sa kanyang katungkulan sa purok dos. Oh. Buti ba yan? Yung purok siko? Mahala kayo. Paano? Yung problema, paano ko pa sasakop, hindi ko nakila. Sige, pakiharap mo, sino yun? Ipaalala mo sa kanila, pasakop sa mga pinuno. Eh, dapat, para alam naman natin, di ba? Oh, sa mga may kapangyarihan, sa mga mamamasunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. So, responsibilidad natin na tayo gumawa daw ng tama, mabuti,
Hindi ta, kaya walang Kristiyano na kontrabida sa gobyerno. Dapat daw natin silang irespeto. Dapat natin silang sundin. Kaya pag sinabi nila, linis, di maglinis tayo. Di ba? Okay, so, yan. Yan ang sinasabi ng Bible. So, ibig sabihin, tayo as a Christian ay mabuting mamayan. Walang rebelding Christian, no? Eh, kung magreklamo kayo, reklamo lang ninyo, pero dapat yung isipin, mayroon tayong Diyos na dapat natin pagsumbuhan. Kaya sabi natin dyan, kung laban natin ang gobyerno, sabi, to resist, paglabanan mo, ang gobyerno, to resist brings judgment. Kaya sabi doon sa Roma 13, verse 2 na lang. Kaya nga, ang sumasalansan sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos, sumasalansan. Pasin natin na, kaya ang sumasalansan sa kapangyarihan, ano kapangyarihan? Yung gobyerno. Ang sumasalansan sa gobyerno ay sa utos ng Diyos, sumasalansan. At ang nagsisalansan, sabi doon, ay, at ang mga nagsisalansan, yan, ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, papasinin po natin, sinasabi ng banal na kasulat. Pasinin na, sino ba sumulat? Si Pablo. Sino ang naghahari sa panahon na yan? Roman Empire. Kaya sabi niya, pasakop kayo sa imperyo ng Roma. Alam natin sa Roman Empire noon, may panahon na kanilang kinikilala, yung emperor ay parang Diyos. Na bawat mamayan ay dapat sasamba, maniniluhod doon sa estatwa ng isang emperor. Pag hindi mo gagawin yon, ikaw ay kanilang paparusahan. Pero sabi ni Apostle Paul, kahit andiyan kayo, pasakop kayo. Okay, pasakop. Kaya pag ikaw kumukontra, sabi niya ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Pero tayo naniniwala, pag sila'y lumalabis sa kanilang katungkulan, lumalabis sila sa kanilang ginagawa, ang Diyos ang siyang magpaparusa sa kanila. Hindi ba niyo alam sa kasaysayan ng Roman Empire? Around yung panahon ng ating Panginoon Jesus, lagay natin 57, 58, paakyat, halos patuloy ang kanilang palit-palitan. Dahil sa kanila tinatawag natin magkaroon ng gustong leadership doon sa Roman Empire, ang nangyayari sa akin, nagpapatayan sila. Mga emperador pinapatay upang mapalitan ulit. Ganun na nangyayari. Kahit ganoon katalamak ang kasalanan sa Roman Empire, sabi ni Apostle Paul, magpasakop kayo sapagkat alam ni Apostle Paul na control ng Diyos ang nangyayari sa ating lipunan. Kaya, susunod ba ako? Ganyan naman sila. So, yung iba, hindi dapat. Gawin natin, gamparan natin yung ating responsibility. Kaya sabi niya, ang trabaho ng gobyerno ay restrain evil and promote good. Yan trabaho ng ating gobyerno eh. 1 Peter 2:14, sa mga gobernador, dagdagan natin, sa mga gobernador, mayor, ano pa, barangay officials na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama. Pag gumagawa ka ng masama, ang gobyerno ang siyang maghihiganti. Tama? Silang bahala eh. Then, at ang kapurihan nagsisigawa ng mabuti. Kaya minsan ang ating gobyerno nagbibigay naman ng reward sa mga taong sumusunod. Pero sa mga taong pasaway, pinaparusan din ng ating gobyerno. Okay. So, sabi riyan, Christians are told not to avenge themselves. So, ito na discuss ko last time. Hindi tayo tinuruan ng banal na kasulatan ng Diyos na maging rebelde, rebellious, na kumokontra sa ating gobyerno. Marami tayong mga ayaw na nangyayari sa ating gobyerno. Totoo yan. E sabi ko sa inyo ay, minsan ayaw ko na rin manood ng balita, especially sa cellphone, dahil napakarami mga false na balita. Tama? Mga kalokohan na kanilang inilalagay at naniniwala ng karamihan. Sabi ko, ano yung pagtotoo? Kaya minsan, napakahirap.
Pero sabi dito ay, dapat ba tayong maglumaban na? Sabi, may lumabas na magkaroon daw ng tatawag natin pag rebellious act na gagawin nila sa Manila, pero hindi naman tuloy dahil nabantayan o wala. Kaya false ko niya. False alarm ng kanilang ginagawa. Meron pag-aalsa, pero walang nangyari. So, salamat. Dahil batid natin, ang Diyos ang may control sa ating lipunan. Kaya dapat natin tingnan. Kaya sabi niya, tayo naman as a Christian, huwag tayong sumama. Sige, sobra na sila. Kalatasan na kayo. Lumaban tayo. Wala din sa mindset ng Kristiyano. Kaya wala sanang sumasama sa atin sa mga rallying kabubuti ng ating lipunan, gobyerno. Go. Pero pag laban sa gobyerno, no. Sabi niya, okay. Huwag, okay. Sa ating bilang Kristiyano, sabi niya sa verse 19-20, huwag kayo higantian, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang maghiganti. Akong gaganti, sabi ng Panginoon. So, hindi mo na kinakala maghiganti. Kaya sabi ko, gamit ko kanina illustration kanina, doon sa pag-asa, diyan sa tiyatawag natin na ginagarden natin naman, konti-konti lang naman. Eh, nang tayo nagtatanim, sabi ko nga ay tanim tayo ng malunggay, paborito natin lahat, malunggay, may kamuti pa. Eh, problema, yung kapitbahay nag-alaga ng kambing. Eh, problema ay pinapabayaan. Eh, pumunta ko minsan, wala nang madahon, inubos ng kambing. Sabi ko, nagagalit ako pero wala akong magawa. Pinuntan ko yung mayari, sabi ko, bantayan ninyo yung kambing ninyo, naninira. Yes. Sunod. Medyo nakasurvive ulit. Wala ulit. Sabi, galit na rin ako eh. Sabi ko sa nila, ako ipupunta rito, nagtatanim para meron akong uulamin. Kaya ganito na lang, sabi ko sa nila. Sa susunod na pagpunta ko diyan at wala akong makuha ang ulam, kambing yung nakikita ko diyan, pinapaitan na lang ulam ko. So, naiintindihan. So, ibig sabihin, simula, hindi ko rin nakikita yung mga kambing. Eh, pag nangyari yun, mag-uulam ako ng kambing. Oh, wala yung tanim ko, di kung ano. Natatanan ko yung kambing doon. Yun ang aking kakatayin. Sabi ko lang, pero sabi ng Biblia natin, huwag daw tayo maghihiganti. Akin ang paghihiganti. Kaya, hintayin natin. Kaya, ang sabi riyan, huwag kang gagawa, kundi hayaan mong Panginoon na siyang tutulong sa iyo. Ipapasinip po natin, iyan po buhay ng Kristiyano, hindi siya mapaghiganti. Dahil alam mo mayroon Diyos, at alam mo may gobyerno na inigay ng Diyos na siyang gagawa ng paraan para sa iyong ikabubuti. Kaya ito dapat natin tingnan. Kaya ang isang ahensya dyan sa verse, sabi riyan sa verse 14 na lang. O sa gobernador, sinugo siya ang paghiganti, nagsisigawa sa nagsisigawa ng masama. O pa siya atin, siya daw ang gumagawa, naghiganti. Kaya gobyerno, kaya natin yung ating gobyerno, ipasa kamay po natin, huwag po sa ating sarili. Kaya, okay, at nadoble. Sa anong obligasyon natin as a Christian? Last na lang. Obligasyon natin as a Christian, sabi natin, be subject. Ibig sabihin, pasakop tayo sa ating mga gobyerno. Igalang natin sila. Irespeto natin yung ating gobyerno. Kaya dapat natin bigyan pansin. Kaya sabi ko nga, hindi sila ang ating nagpapasakupan kundi yung gobyerno natin. Kaya kung mayroong leader diyan na nagre-represent ng gobyerno natin, igalang po natin sila. Huwag natin awayin. Minsan inaaway nila. Marami na kayo pangako. Naaway. Be subject. Okay, pangalawa, sabi doon, pay taxes. Dapat daw tayo magbayad ng ating mga taxes. Problema natin, ang paniningil ng taxes,

0: sa grocery, may resibo, may taxes. Yan. Kaya hindi na tayo makatakas ang ating pagbabayad na taxes. Ano? Mahilig tayo tumakas. Kaya, pero dapat tayo marunong magbayad. Kaya sabi ko ha, pag tayo ay may lupa, ano po man, magbayad tayo ng taxes po natin. Okay? Then panghuli, sabi doon, give what is due. Ano ba yung due? Yung karapat dapat para sa nila ay dapat natin ibigay. So, sumadali sabi, yung ating mensahe ngayong umaga, itatawag natin, ilagay natin sa ating isipan, number one, ang may control ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Siya ay pinakamataas sa lahat ng lahat sa mundong ito. Kahit sino man superpower yan, ang Diyos ang siyang nakakataas. Siya ang sumasakop sa kanila at tanda natin, ang gobyerno binigay ng Diyos para sa kabubuti ng bawat isa. As a Christian, tayo dapat pasakop, sumunod, suportahan yung ating gobyerno. Ano dapat natin gawin? Hindi ko nilagay dyan. 1 Timothy, basahin na po natin. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Dito ako magtatapos. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Una sa lahat, pinakikusap kong pabutin ninyo sa Diyos ang iyong kahilingan, panalangin, pamanhik o pasasalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarin upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapat marangal na may kabanal. Anong ibig sabihin? Ako, ikaw, tayong lahat ay may responsibilidad na ipanalangin din yung ating mga leaders. Yung ating complaint, napakasa mga mga leaders natin, sinungaling, ganito. Tanong, pinag-pray pa natin yung ating mga leaders natin. Kaya sabi ko ay, napakahirap din kumisa na pag-pray, lalo pag asar na asar ka. Asar ka sa leader na yun. Sabi, napakahirap. Kaya sabi ko, kasalanan natin. Dahil binoto niyo yung isang artistang guwapo. Okay, halimbawa ko lang. Sabi ko, paano kayo pag-pray itong isa? Sabi ko, buti pa yung supremo. Marami nagagawa, no? Ay yung isa. Yung si Kapitulo Versikulo, mas marami pang ginawa yung supremo kaysa si Kapitulo Versikulo. Ay, masin. Hindi ko alam. Basta malaga, ipag-pray natin yung ating leader mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababa na maging maayos ang paglilingkod. At ako'y naniniwala, pag ang mga lingkod ng ating lipunan ay tama sa harapan ng Panginoon, biyaya at pagpapala darating sa atin. Pero pag sila ay nagkamali, hindi biyaya ang darating. Mangyayari lamang yon kung tayo ay may concern din sa ating gobyerno. Kaya dapat always pray for our government. Pag-pray natin, ang mga leaders po natin, responsibilidad natin yon. Kaya nawa, kung paano pinag-gagandang yung buhay, isama ninyo ang gobyerno na may pag-pray natin. Okay? Pagpalain tayo ng Diyos, pagkarinig ng kanyang salita.
1: Ilan po ba ang awit? Team number 5? Team number 5?

0: Dadako na po tayo sa pag-alala na sa kamatayan ng ating Panginoon. Basahin po muna ang 1 Corinto chapter 11, verse 23 to 26. Sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulong, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Manalangin po tayo mga kapatid. Aming mapagmahal na Ama na sa langit, kami po ay lumapit sa inyo na may pusong magpakumbaba at magpapasalamat. Salamat po sa dakilang pag-ibig ng inyong ipinakita sa pamamagitan ng pag-alala ng inyong anak na si Jesus Kristo para sa aming mga kasalanan. Sa pag-alala namin sa kanyang kamatayan, tulungan mo po kami higit na maunawaan ang halaga ng kanyang sakripisyo at pagsunod at pagmamahal sa inyo. Pagpalain mo po ang aming pagtitipon at naway ang lahat ng aming gawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyo na, sa banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus ng aming tagpagligtas, Amen. Thank you.
1: Kayo po idadako na sa offering o ambagan ng mga banal. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpa ayon sa kaniyang igiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa 2 Corinto chapter 9 verse 6 hanggang 7. Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bagyana ay mag-aani ng bagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag babigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, dinadakila at sinasamba po namin. Dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan, salamat po Ama sa lahat ng biyaya na pinagkulap niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang kapurihan ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang bawat kaloob na may ambag ng iyong mga anak ay magamit po namin sa ikalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin Ama na patuloy niyo kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Mabuti din po na yung lahat ay magsitayo at magibuwes kayo sa akin sa page 3. Page 3 po, mga kapatid.

0: Tayo po'y manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, amin po ang pinupuri at dinadakila ang iyong pangalan. Salamat Ama sa pagkakataong ito na kami po ay nakapakinig ng iyong banal na salita at naway tumatak sa aming puso at isipan at maging tanglaw sa landas na aming daraanan. Patuloy rin kami humiling na kami bigyan ng kalakasan at gabay sa muling pagharap sa mga bagong pagsubok at problema. Amin din pong nilalapit ang aming makaramdaman naway kagalingan ang iyong pagkaloob mo sa amin. Maging sa aming mga kapatid na hindi mga nakasama sa umagang ito, sana'y makasama namin sila sa susunod na pananambahan. Ama, maging aming mundo o bansa na puno ng kaguluhan, amin pong inilalapit namin magkaroon ng kapayapaan sapagkat ramdaman namin ang epekto nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gabihan niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, naway kalooban mo ang kanilang masunod. Salamat Ama sa iyong dakilang pag-ibig at ibinigay mo ang iyong kabugtong anak upang magkaroon kami ng kaligtasan. At hinihiling po namin na kami pagkaluban mo pa ng sapat na kalakasan at gabay hanggang sa muli mong pagbabalik at sa aming paghiwalay kami nawa ay iyong ingatan at patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkakasala. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
1: Okay, announcement po natin. Una.

tayo na wala simula ay naging batugan na. Kahit papaano, gumawa din ng sakripisyo yan sa kanyang pamilya, kapatid. Dahil pinapangaral po sa salita ng Diyos na ang mga Kristiyano ay hindi maging tamad. Kaya mga Kristiyano, ayan, pasanin lahat ng obligasyon sa ating pamilya. Ayan. Sa pagdiriwang ng Father's Day, nagbibigay tayo ng pagkilala at pasasalamat sa mga ama na nagsisikap, nagabayan, protektahan at itaguyod ang kanilang pamilya. Ang isang mabuting ama ay hindi lamang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak, siya rin ay nagtuturo, nagtutuwid at nagdidisiplina sa kanila upang lumaki silang may mabuting karakter at takot sa Diyos at pagpapakumbaba. Kasi kung wala po yan, wala pong takot sa Diyos, walang pagpapakumbaba, lalaki ang ating mga anak na parang dinosaur. Higing matapang, walang pagpapakumbaba, walang Diyos. Subalit, ito ay obligasyon ng magulang. Hindi lamang po ang tatay. Ito po ang nanay. Obligasyon na turuan ang kanyang mga anak, disiplinahin na may tako sa Diyos at pagpapakumbaba. Dahil ang Diyos ay nagdidisiplina. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 6? Anak ko, huwag mong balitin ang pagdisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay kanyang sinasaway sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang binabahal at pinaparusa ng bawat tinatanggap niyang anak. Kung mahal mo ang iyong anak, kailangan mong disiplinahin. Kasi pag hindi mo disiplina yan, lalaki yung pasaway. Lalaki yung malaki ang problema. Kasi hinahayaan lang natin na gumawa ng kasamaan. Mayroon po akong napanood sa Facebook. Nung isang tao ay dumating ang kanyang kamatayan dahil hinatulan siya ng death penalty. Ang isang tao kapag hatulan na ng kamatayan o death penalty, mayroong ipagkakalob sa kanyang ang kahilingan. Ano ang iyong kahilingan? Masarap na pagkain, makasama mo iyong pamilya. Subalit ang isang taong ito, ang hiniling niya ay isang lapis at isang kapirasong papel. Nagsulat, ano po ang kanyang isinulat? Sabi niya, iyon ay pinadala sa kanyang nanay. No, ang nakasulat doon, ang kanyang nanay nung kanyang nabasa, nahimatay ang kanyang nanay. Bakit? Kasi sabi niya, nung ako ay maliit pa, hinayaan mo ako. Kinunsinti mo ako sa mga maling gawain. Hanggang lumaki ako na lahat kasamaan. Hinayaan mo ako, kinunsinti mo ako sa mga masasamang gawain. Kaya't humantong ako sa ganitong kalagayan. Minsan kasi, ang lesson nun, huwag po nating hayaan ang ating mga anak na lumaking suwail sa magulang at sa Diyos. Kasi kung mahal natin ang ating mga anak, disiplinahin natin sila. Sabi dito, pinaparusa ng bawat tinatanggap niyang anak. Minsan ang anak, pag nagkasala, pinapalo. Pero ngayon, pag pinalo mo, tawag agad. 911, ang tatay, nanay, pupuntahan sa bahay. So, nangyayari ngayon, nagiging matigas na ang mga ulo ng mga anak natin. Subalit, nasa atin pa rin ang pagdidisiplina sa ating mga anak at apo. Tuwid natin sila, pero hindi naman parusa

0: na labis-labis, yung bubugbugin mo, ikukulong mo sa kwarto, kakalbuhin mo, eh, pag-usapan na po yun, mga kapatid. Ang pagdidisiplina po, may kasama ang pagmamahal. Tulad ng sinabi dito ng salita ng Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay kanyang sinasaway. At ang ating paksa sa umagang ito, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng higit na biyaya sa mapagkumbaba. Ating po napag-aralan kanina, nagpapakumbaba, sabi ng Panginoon, itinataas niya. Marami pong bagay na nagagawa natin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kapag gumawa tayo ng kasamaan, tayo ay kanyang binababa. Gumagawa tayo ng kabutihan, tayo kanyang itinataas. Tama? Pagkilala sa kanyang aral. At nagbibigay ang ating Panginoon Diyos sa ating mga kahilingan kapag tayo ay nagpapakumbaba. Tayong mga tao, ito ang dapat nating i-apply, ang pagpapakumbaba. Dahil kung hindi tayo nagpapakumbaba sa loob ng pamilya, magulo. Sa loob ng kongregasyon, magulo. Kaya po, alisin natin yung pagmamataas. Palitan ng pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba sa loob ng pamilya ay kapayapaan. Sa loob ng iglesia ay kapayapaan. Sa loob ng trabaho ay kapayapaan din. Bakit? Kasi nandoon yung pagpapakumbaba lagi. Hindi ma-pride. Alisin yung pride para walang away. Yan. Sa Santiago chapter 4, verse 6, ngunit higit na dakila ang biyayang binigay ng Diyos, kaya sinasabi ng kasulatan, sinasalong ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ng biyaya ang mga mapagkumbaba. Aram po natin, mga kapatid, ang ugat ng maraming kasalanan ay ang pagmamataas. Ngunit ang daan tungo sa pagpapala ng Diyos ay pagpapakumbaba. Tinuturo ng Santiago chapter 4 na ang Diyos ay may dalawang magkaibang tugon ng tao. Nilalabanan niya ang pagmataas, binibigyan ng biyaya ang mapagkumbaba. Sinasaluhan ng Diyos yung mga mapagmataas po, mga kapatid. Kaya po, ang ating pamagat sa ating pag-aaral ay ang pagpapakumbaba po natin. Ngayon, ano po ang sabi ng unang bahagi natin? Sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas. Ang salitang sinasalungat ay nagpapapakita ng Diyos mismo ang kumikilos laban sa taong mayabang, nagtitiwala sa sarili kaysa kanya. Mayroon po tayong makikita, mga kapatid, sa lumang tipan na kung saan may isang hari na sinalungat niya ang Diyos. Siya ay pinagkaluban ng kayamanan, karunungan. Hey, mga kapatid, yung bigyan ka ng karunungan ng Diyos at bigyan ka pa niya ng kayamanan, by sobra-sobrang blessings na galing sa Diyos. Pero yung binigay ng kayamanan sa kanya, walang taong nakaranas ng gayong kayamanan. Bakit? Dahil sabi sa banal na kasulatan, lahat ng kayamanan na pinagkaloob sa kanya ay walang sinumang nakakamit niyon. Subalit, ano po ang naging ugat nung kanyang katanyagan? Ang Diyos, sinalungat siya. Dahil sa kanyang tiwala sa kanyang sarili. Ano po ang nangyari po, mga kapatid, kay Haring Solomon? Nung pinagkalooban ng kayamanan, karunungan, hindi po niya nasunod ang Diyos. Dahil siya ay nag-asawa ng napakarami. Kung sinasabi ng isang tao na siya isang mayaman, wala pong ihigit kay Haring Solomon sa kanya dahil 1,000 ang kanyang nasawa. 700 at 300 ang hindi legal. Ano po ang nangyari sa kanya, mga kapatid, nung kanyang sinalungat ang Diyos? Hindi sinunod ang kalooban ng Diyos? Siya ay pinarusahan. Subalit dahil sa pagmamahal ng Panginoong Yahweh kay David na kanyang ama, hindi inalis sa kanya ang trono. Subalit, nabawasan at ibinigay ito kay Jeroboam na kanyang lingkod ni Haring Solomon. Tauhan ni Haring Solomon itong si Jeroboam. Ibinigay sa kanya ang 10,000. Dahil ano po ang ginawa ni Haring Solomon na nagalit ang Diyos sa kanya? Una, sa kanyang ginawang pag-aasawa o pagtataksil sa Diyos. Pagtataksil ba? Upo, dahil hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos. Ano po ang ating mababasa doon sa Unang Hari chapter 11 verse 9 to 14. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinaway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa iyong lingkod. Ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 1,000 lamang ang ititira sa kanya, alang-alang kay David ng aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod ng aking pinili. Sa verse 14, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon. Ang idumitang si Hadad buwan sa lipi ng mga hari ng Edom. Yung mga kapatid, ay binigyan ng disiplina ng Diyos itong si Haring Solomon. Binigyan ng kayamanan, binigyan ng karunungan, subalit siya po ay nalula. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, sinasalungat niya ang mga mapagmataas at nagtitiwala sa kanyang sarili. Ano pa ang sumunod, mga kapatid? Ang kanyang kayamanan ay dumating na ito ay naalis, nawala sa kanilang lahat, mga kapatid. Sa kanyang sumunod na lahi, ang kayamanan na pinagkaloob ng Diyos ay biglamang itong naglaho. Ano ang sabi sa banal na kasulatan doon sa Unang Hari, chapter 14, verses 25 hanggang 26? Nang 5 taon na paghahari ni Rehoboam, yung kanyang anak, sinalakay ni Shemshak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam nilang lahat, pati ang mga gintong kalasan na ipinagawa ni Solomon. Dahil po sa pagmamataas. Pag sasalungat sa Diyos. Yan po ang nagiging hatol ng Diyos sa mga taong mapagmataas. Kaya nga po, ano ang sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 18? Ang kapanuluhay humahanto sa pagkawasak at ang mapagmataas sa isipan ay ibabagsak. Subalit, kung ating aaraling mabuti, ang nangyari kay Haring Solomon ay gumawa ng mga sulat, aklat, na pagsisisi. Ang pagsisisi na kanyang ginawa. Dahil kapag tayo nagagawa ng kamalian sa ating buhay, ano ba ang dapat nating tugon sa Diyos? Pagsisisi. Pagbabalik loob sa Diyos. Kaya sa Kawikaan chapter 8 verse 13, ang paggalak at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan at salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Marami pong mga bagay na nangyayari ng buhay ng isang tao. Hindi lamang po Kristiyano, hindi sa lahat. Ang nagiging mapagmataas, nagiging mayabang, ay mayroon naman pong nangyayari sa kanyang buhay na hindi niya rin inaasahan. Pinagayabang mo ang iyong ari-arian, pinagayabang mo lahat. Minsan, pinagayabang ang isang tao ang kanyang kagandahan. Pero pagdating ng panahon, doon lipas din kagapuhan, kagandahan. Ano ang may pagmamayabang po natin, mga kapatid? Dahil darating ang time, lahat yan ay kukupas. Pagmamalaki mo, ako ay nasa magandang posisyon. Ko ay isang presidente sa kumpanyang ito, darating ang panahon, mapapalitan ka din. So alisin, pagmamataas, alisin ang pagiging mapagmayabang. Dahil, ang sabi ng Panginoon, itinataas niya ang mga mapagpumbaba. Napag-aaralan po natin yan sa Santiago, mga kapatid. Nang mapagmataas, ay wala pong kahit ng mabuti. Ito po ang ating supporting verse na isang aral ng isang tao na sinalungat ng Diyos dahil sa kanyang sariling kagustuhan lamang kanyang sinunod, mga kapatid. At dito sa supporting verse natin, sa lumang, sa bagong tipan, ano po ang ilustrasyon at makikita natin bilang mga Kristiyano po, mga kapatid. Sa Luke chapter 18 verse 14, ano po yung mababasa po natin? Ang nagpapakataas ay ibababa. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y muwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sabi po sa banal na kasulatan. Dahil alam po natin, sa panahon po na ating Panginoon Jesucristo, sino po ang sumalungat? Sino ang karamihan na hindi tumanggap sa ating Panginoon? Ang mga Pariseo, mga punong pari. Kaya ang ating Panginoon ay napako sa krus dahil sa kanilang mga ginawa po sa ating Panginoon. Kaya po, sa Roma chapter 12 verse 3, huwag mag-isip ng higit na nararapat tungkol sa sarili. Opo. Ang kagandahan loob sa akin, sabi ni Apostol Pablo, doon sa Roma chapter 12 verse 3, sinasabi ko sa bawat sa inyo, huwag ninyong pahalagan ang inyong sarili ng higit na nararapat sa halip. Pakaisipin ninyong mabuti ang tunay niyong katayuan. Ayon, sugat ng pananampalataya ng ipinagkaloob ng Diyos sa bawat sa inyo. ang mga Kristiyano nung panahon nila ay patuloy na sinusulatan ng mga apostol. Sulat na nagbibigay disiplina sa bawat isa sa kanila. At sa panahon natin, atin pong binabasa ang mga sulat na ito na nagbibigay po ng disiplina sa bawat isa sa atin. Tulad tayong mga magulang. Dahil tayo po ang leader sa pamilya. Kaya nga po, ano ba ang dapat nating ituro sa ating mga anak? Pagpapakumbaba. At alam po natin, turo din natin, na ang mapagmamataas ay sinasalungat ng Diyos. Sa loob ng klase, kung ikaw ay masyadong mayabang, ikaw ay masyadong mapagmataas doon, alam po natin. Yung advisor, nagugustuhan ba ng isang teacher, yung kanyang estudyante, masyado siyang pasaway doon? Ang teacher, imbis na bibigyan ka ng mata sa grades, bawasan niya. Dahil yung attitude mo, talong pa lamang ng klase, eh binababa ka ng iyong guro. Ngayon, ano po ang illustration o isang halimbawa na nangyari kay King Nebuchadnezzar na nagmataas sa kanyang kapangyarihan kaya siya ibinaba ng Diyos at natutong magpakumbaba. Dahil itong si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay ang tingin niya sa kanyang sarili, siya na ang Diyos. Hindi niya na kinikilala ang Diyos eh. Kahit nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang propeta. Subalit, nagpatuloy sa kanyang masamang gawain. At alam po natin ano ba ang sabi sa kanya ng Diyos? Siya ay gagawin ng isang hayop dahil sa kanyang palalo, sa kanyang pagmamataas sa Panginoon, Yahweh. Siya ay ibinaba. Namuhay siyang katulad ng mga hayop na ngain ng damo. Tingnan niyo mga kapatid ang nangyari dito kay Nebuchadnezzar na isang hari. At yan po ay ating mababasa mga kapatid doon sa ayan po sa Daniel. Ayan. Chapter 4 verse 30 hanggang 37. Dahil hindi niya kinilala ang kataas-taasang Diyos si Yahweh, kaya siya ibinagsak at nangain ng damo. Subalit, dumating ang panahon na siya ay tumingala sa langit at nagbalik ang kanyang katinuan. Tinitignan po natin dito dahil ang ating topic ay yung sinasalungan ng Diyos ang mapagmataas. O ang isang hari tulad ni King Solomon, tulad nitong si Hari Nebuchadnezzar ay ibinaba ng ating Panginoon Diyos na Yahweh. Dahil hindi niya kinilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pinapakilala, ang kanyang sarili. Ano po yung lesson po nito mga kapatid? Bilang isang mga ngaral. Dapat ang isang mga ngaral ang tinuturo niya ang Diyos. Dahil ikaw ay naglilingkod lamang sa Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Hindi ang ating sarili yung ipagmalaki natin, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga po, ibinaba itong sing lipod kanisan. Sa kanya, pagiging mapagmata. Sinalungat ating Panginoon Diyos. Ano po ang application po, mga kapatid? Ayaw pong gumalaw. Ano po ang nangyari? Ayan. Ano po ang application po natin, mga kapatid? Iwasan ang pag-ugali ng mga pagmamataas. Kilalanin na lahat ng tagumpay ay mula sa Diyos. Ang bawat tagumpay ng isa, bawat Kristiyano man o hindi, ang papurihan natin ang Diyos na naglikha sa atin at lahat ng ating pinapakinabangan sa daigdig na ito. Tagumpay mula sa pag-aaral, tagumpay sa iyong negosyo, ang Diyos ang ating pasalamatan. At huwag magtiwala sa sariling kakayahan lamang. Dahil kung magtitiwala ka sa iyong sarili, ang Diyos, sinasalungat ka niya. Kasi yung pagtitiwala, dahil ako lagi ang tama, ako lagi, wala pong mangyayari sa iyo, mga kapatid. Yan. Kalawa, ang bahagi, nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ang biyaya hindi lamang kapatawaran, kundi tulong, lakas at pagpapalang nagmumula sa Diyos. Blessings! Opo, mga kapatid, tatalakay po natin yan ng blessings. Ang isang biyaya na pinagkaloob sa atin, yung pagiging mapagpatawad po natin. Taglayin natin bilang Kristiyano. Kristiyano man hindi, taglayin po natin yan. At ito ay isang pagpapalang mula sa ating Panginoon Diyos. Mayroon po tayong nakikita po sa lumang tipan, isang karakter po, mga kapatid, na nagpakumbaba sa Diyos, nagsisi at siya ay pinatawad. Ito ay si Haring David. Ano po ang ginawa nitong Haring David? Bagamat siya ay binigyan ng biyaya ng Diyos, lakas, pagpumulang galing sa Diyos, at naroon sa kanya rin ang pagpapatawad. Bakit? Ang kanyang binan, si King Saul, ba? Anong ginawa ni Hari sa kanya, ng kanyang binan? Gusto siyang patayin dahil sa inggit. Bakit? Dahil ayaw nitong kanyang binan, ng kanyang itong hari, ay maalis ang trono sa kanya. At ito ay gusto niyang ibigay sa kanyang anak. Then alam ni King Saul na ang pagiging hari niya ay ipagkakaloob kay David. Papagitan po kay Propeta Samuel. Kaya nanatili sa kanya yung pagkainggit at gusto niya itong patayin. Subalit naroon ang Diyos kay Haring David. Sipin po natin, isang bandirigma ito si Haring Saul nung kanyang sibatin. Imposible po na magbibintis yung isang hari. Subalit, naroon ang presensya ng Diyos kay David. Naiilagan. Naiiwasan niya ang kamatayan. Bakit? Dahil nandoon ang Diyos kay Haring David. Siya ay pinrotektahan sa kanyang pamumuhay. Sa realidad po natin, hindi po naman po lahat. Alam po natin na minsan ang nangyayari, ang nagiging best enemy ay ang binan. Yung binan naman, best enemy din niya, kanyang manunggang. Kaya nga po, sa karakter ng dalawang ito, magkaaway sila eh. Nakakaroon ng inggitan. Ako, wala nang problema sa akin binan eh. Opo. Wala nang problema. Bakit? Dahil sila pa nga, patay na. Lumisan na sila. Pero hindi ibig sabihin no, na wag po nating ituring na kaaway ang ating binan. Dahil hindi naman sa kanila, yung wala ho sa ating piling ang ating asawa. At ang ating binan ay pangalawang magulang po natin. Kaya nga po si Haring David, siya po ay nagpakumbaba sa Diyos. Hindi niya pinatay itong si Haring Saul. Bagkus, siya ay kanya pang pinaglingkuran. Ngayon, si Haring David may nagawang pagkakasala, mayroon, dahil kay Bathsheba. Kaya nga po, sa kanyang awit, ang puso nagsisisi at nagpapakumbaba ay hindi tatakwil ng Diyos. Sabi niya, ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang pagpapakumbaba at puso't matapat. Sabi niya po, mga kapatid. Nung kanyang nagawa, natukso. Sinipingan si Bathsheba at nagdalang tao. Ano pang sumunod? Pinapatay niya ito si Urias na isang kanyang lingkod, isang sundalo. nilagay niya sa front line hanggang mapatay ito. Subalit, hindi naging ligid sa Diyos ang kanyang nagawa. Kaya ipinadala si Propeta Nathan. At pinagsabihan siya, mga kapatid, sa kanyang nagawa. Subalit, ano ang tugon ni Haring David? Siya po ay nagsisi, nagpakumbaba sa ating Panginoong Yahweh. Yun po ang isang bagay na i-apply po natin sa ating pamumuhay. Nakagawa tayo ng kasalanan, nagawa ng kamalian, tayo ay magbalik-loob sa Diyos. Tulad sa ginawa ni Haring David, napakalaki ng kanyang nagawang pagkakamali. Adultery. Ano pa? Martyr. Matay. Subalit, ang Diyos ay pinatawad siya dahil tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Kaya ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay yung pagbabalik-loob sa kanya. Tanggapin natin ang pagkakamali at magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa Mikas chapter 6 verse 8, itinuturo niya sa inyo, sa iyo, kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong magpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ang pagsunod at pagpapakumbaba ay mayroon po tayong reward lagi sa Panginoon. Una, tayo ay papatawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, kapatid. Ang mga anak naman, kung nagkasala tayo sa ating magulang, magpapatigasin ba natin ang ating puso? Ang ama natin, itinutuwid tayo. Tulad ng Diyos, itinutuwid tayo. Ano ang supli? Papatawarin. Anong gagawad ng ating mga magulang sa ating mga anak? Papatawarin niya tayo, mga kapatid. Ano po yung mga biyaya na matatanggap pa natin sa ating magulang? Sige, dahil pinapatawad na kita, ipagpapatuloy mo na yung pag-aaral. Ang Diyos, papatawarin kita sa iyong mga kasalanan. Kaya po, sa Isaiah chapter 57, verse 15, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Pagmamahal ng Diyos po, mga kapatid, ay hindi po natin yan matatawaran. Sa Bagong Tipan, ano po ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 3? Yan. Pinagpala ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Yung mga nagpapakumbaba, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, kayo ay kabilang sa kaharian ng langit. At sa unang Peter chapter 5, verse 5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayo lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Yan, mga kabataan, pasakop kayo sa iglesia. Yung matatandang pinuno na iglesia, yung mga pastor. Wala po tayong pastor, mga mangangaral. Pasakop po tayo at sa ating magulang. Napakalaga ito na application po natin, mga kapatid. Yan. Ano po ang illustration po natin na kaya Haring David na nagkasala, ngunit nagpakumbaba, nagsisi, kaya siya pinagpala, pinatawad ng Diyos. Bakit po si Haring David ay pinagpala pa rin sa kanyang ginawang kasalanan? Dahil siya ay nagsisi, nagbalik-loob sa Diyos, ang trono ng kanyang paghahari ay pinagkalupa sa kanyang anak na Haring Solomon. Mas, higit ang kanyang natamong biyaya, mga kapatid. O aplikasyon, maging handang tumangga sa pagtutuwid, maglingkod na walang pagmamataas, kilalanin ang pangangailangan sa Diyos araw-araw. Yung pagdarasal po natin, mga kapatid, napakahalaga. Pangangailangan natin, pagsisisi sa ating nagagawang kasalanan sa araw-araw nating pamumuhay. Katlo, ang pinakadakilang halimbawa ng papakumbaba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nakita kay Jesus, bagamat may mataas na kalagayan, siya ay nagpakababa upang sundin ang kalooban ng Ama. Biruin po mga kapatid, si Jesucristo ay anak ng Diyos. Siya po ay Diyos. Ang kalagayan niya ay Diyos. Subalit, siya po ay nagpakumbaba. Isang bagay na dapat nating turaran. Ito po ang sabi sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8. Naway magkaroon kayo ng isipan na tulad ni Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos sa halip kung saan niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nung naging tao po ang ating Panginoon si Kristo, hinandog niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa mga makasalanan, para tayo ay makasama ng Panginoon Diyos tama nasa langit. Yung pangako, kaya nga po ang blessings na binibigay ng Diyos sa atin, sabi ni Sister Mirla, bonus, temporary, kalakasan ng katawan, mga material na bagay, pagkalubang ka ng mga gandang sasakyan, pagkalubang ka ng magandang bahay, ano, temporary lang. Subalit, ang mahalaga po dito mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa krus, yung ebanghelyo na dapat nating tanggapin. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Tinanggap natin bilang mga Kristiyano, opo. Sa mga hindi pa Kristiyano, napakahalaga ng kaligtasan ay ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pagsisisit, pagtilikod sa mga nagawang kasalanan. Kaya, sa Matthew chapter 11, verse 29, sabi ng Panginoon, pasanin ninyong aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapangyarihan. Kapayapaan. Ano yung pamatok, mga kapatid? Yung aral. Pagkakaloob sa bawat sarili. Tayo mga magulang, pag tinanggap po natin ang aral, magiging magaan lahat po. Negosyo, walang pandaraya, pamilya na matapat, paglilingkod sa Diyos na may katapatan. Magiging lahat po yan ay kapayapaan po, mga kapatid. At dito, paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesucristo? Noong, sabi niya, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostol. Biruin ninyo ang Diyos, hinugasan ang paa ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga tagasunod. Ngayon, tanong, saan ba ito nakita? Doon kay Abraham. Ito ay tradisyon. Dahil nagkaroon ng panauhin, si Abraham, dumating sa kanya, kanyang hinugasan, binigyan ng pagkain. At doon pinapakita ang pagpakumbaba. Ang Diyos nagpakumbaba si Jesucristo na dapat nating tularan po, mga kapatid. Ano ang sabi sa John chapter 13, verses 14 to 15? Kung ako ng Panginoon at guru ninyo ay naghugas sa inyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Iba ka ang gawin po natin dito is maghugasan po tayo ng mga paa. Hindi po yan, mga kapatid. Doon sa panahon nila, dahil mga Hudyo ang mga kaharap ng ating Panginoon sa Kristo. Kundi, ang paglilingkod ang bawat nating taglayin sa pamilya at sa loob ng iglesia po, mga kapatid. Application po natin, sundin ang halimbawa ni Kristo ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. Ang pagpapakumbaba ang daan tungo sa pagpapala. Nagpapakumbaba tayo, ang Diyos, pinagpapala po tayo, mga kapatid. Alam po natin yan. Dahil hinandog ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Conclusion mula sa Santiago chapter 4, verse 6, na po'y natutuhan natin, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba, si Kristo ang suksulang halimbawa ng pagpapakumbaba. Hamon sa atin, mga kapatid, suriin natin ang ating puso. Mayroon bang mapagpamataas? Yan. Tayo ba'y handang magpasakop sa Diyos? Naghahanap ba tayo ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba? Then, pagwakas sa talata, Santiago chapter 4, verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo po, kapatid. Lahat po tayo, taglayin po natin ang pagpapakumbaba dahil ang blessings ng Diyos, mga kapatid, ay pinagkakaloob sa bawat isa. Bilang mga tatay, happy Father's Day po at happy Lord's Day po sa ating lahat.
1: Ah, sorry, sorry.
2: What a good deep study that Bible sermon that was by none other than our good friend Brother Ricky here on Ignite Radio. And don't forget, we can catch Brother Ricky here on Ignite Radio, the 11th hour with Brother Ricky here on Ignite Radio. So amen, amen, and amen, Igniters. And two thumbs up to that one. That one was pretty good. Definitely pretty good. And I can tell that we got some hearts coming in from that one. Amen. Let's see here. Sister TL, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hearts. Amen to that. Brother Eleazar sent in 4 hearts. I chipped in with a heart. I'm telling you, Igniters, amen, amen, and amen. Well, we missed him last week, Igniters, because there are some things that happened. We're not missing him this time, Igniters, by no stretch of the imagination. The Thirsty Soul Special with our good friend, Brother Lucas, all the way over from Kitty Pawan. And we're going to go ahead, Igniters, and to get into that, believe it or not, like right now. That's what we're going to go ahead and to do, like right now, Igniters. So here is our good friend Lucas from Ignite Radio. We're going to send it over to him and listen to his special Bible study. And let's get cracking on that one, shall we?
3: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.